sa wood di na se enam ni bi ka wesimu onipa mu a ho asonto fiesta baby could pe baby could na kwakwa she e fa won sa she won yi so ho na se nsuo kra fa ahro de she o enyi na dom na ni emie wa num tie ni e emie enyi na dom na ni

0: ti ma me mu abani bi se obetwa
1: opa ni me twa do
0: obi a wo studio ha bia me mu twa loto ni bi
1: okay
0: me mesi samusha bele eno kire se me be mu agya studio adwuma we ye skriti ma ko ma bo fra no ho na ji aban ne twa bi ka che nsam so onfa aban ma utuo we die entene hwe me so da etu abuba ntimi me aban na me de ma onu skriti ma me samusha bele ko abo fra no ne ko ji aban ne twa bi hwe obi a wo studio ha bia no memu atwa bani bi memu adiye san wotie ni bia nso awutie me no frame o frame anana mehia wa bani bi san du tote ganesi die dien beba e masolata san nyama solata nyame ho na eba na me ma me sisa o sabre memu oni nyi wa babo ablabo a ubaye mu yasi a ubaye no wo krawre na aho no memu oni nyi me se me abawei e bochna abawei bochna etu abuba we die ne betinya he me pesere Abuba ni meyi egu mensem ohwie egu ono mekyira musetumi ye wo munketo aho che obi owa we ni tumi ni tumi kure nuru ba bia wo se wodi yi aba manipa etu oba wodi loto number ma wo emo che mi nua wutie me loto number no papa na wunya ntwae aba papa no na metumi na yi tia me famle mo na me famu amu mu amu di awra ho amu amu su tusio na me de ma wo aba ne kafidim aba ne babo Mami a wutie me paucho chaba ni bi. Papa a wutie me paucho chamaba ni bi. Minuya bi a wutie me mesira o fula me naje ma abani bi nika. Minim dia me ka eye too sure na me de ma o emami enu. Sama we e bochna. Aba we e bochna. Aba na me de ma o no fula me wo fula me asend o 20 Ghana cedi. Wo sina na ma di aba twa mo. Mo sa akofo no na mi nyamo. Mesi me ma wo di loto chna. Mesi sa o shabla we wo dan na wu sia wo nyesika anko ho no. Wo ti obi fia fie wura ta wani ya wayaka yaka de no. Me ma wo ha to atwa. Na mesi wo fula me na o di aba na twa ne kase.
1: Wonderful.
0: Twa ne kwasi en cha abake tuwe nko twa fesika ke tuwe bi nko twa abano
1: e
0: ma abane nko bo ma ameka se munya aka mi twa ne kase me se abane e bo abane bo
1: wonderful
0: abane bo tisu na am de ma tuwe tie ni bia o tie mi bia wo send ni sika 20 Ghana cedi
1: okay
0: wo send house na na ata mesro ma me wo abane bi twa na na me bre na me fa tisu na ma ne twa bi na abade bebo wo kire abane bebo e 20 Ghana cedi send u sika na so ji abane bi ne twa wo des went me an send u sika si akure china send u sika na me fa tu sure ne ma ne ko twa na so di ye na wa bre wo tete wa su a che wo akoma di wa che mu akoma di mu akoma o ya o mr dj
1: akoma
0: o ya papa
1: e ti sabre wa bofra yi pick ko obi a beti ma fa
0: ma bofra ne pick ko to obi a wo fra me bia fra me na send u sika
1: e ti papa de sabre went me an send ne sika no so wa akonya so wo gi wo china ba ne bi
0: wo beti me a fra me china na so wa send u sika ana se usika wo fun so asende mam se si anaji abande nsu kotwa bi na so hu to wo abrabom na wo tete
1: okay
0: mr dj hwe obi adi hia che obi hia dokro ra unim se wo hia timi mani pa bodam hwe ye wo bi ho nam ho kama kama mr dj se hu na ahu chire nti no wo se bodam ni se bi
1: adwendwene
0: adwendwene wo hia wo be hu na ne so atene ko ma yi kase ya na bi hu sa ko fo na na me tete
1: fa opanyina ta number no fa opanyina ta fa opanyina ta number no 0256 900 691 0256 900 691 0256 900 691 0256 900 691
0: Mami number nefleme.
1: Wonderful.
0: Who send you sika 20 Ghana cedi di e beba e Maxwell ata.
1: Okay.
0: Naji ma abani bi ne kotwa.
1: Okay.
0: Saba we mu adi ye, we ba bi a wo ko no emwa o menua. So what me nka na wo ne pa na aba wo nhira na aba.
1: Twa
0: na dai me ka se wo tie ni bi a wo tie mi bi a wa ye nhira. Busam se die ntira. Wa ye nhira kire se meme na ma ba no ma ba se wo defo. Ma ba se wo ko agima ya me be ko age wo. Eye wo nti ne ma ba. Enti na ya wo wu ya wo tie ase hu se wo ade. E san se wato opanyina tankane.
1: Wonderful.
0: Meme ya ta. Tumi ye die ti eye mienu.
1: Wonderful.
0: Mediki aka etimadie bia mehwe ni mienu
1: wonderful
0: etina mensa ka tusho to me ne di mechina mame aba to sure am de bla wo na me ne wo kasa wo wuti me
1: otie ni bi otie
0: ene de ya wuti ase ya wo wuti me no wo wa ye nhira enye obi a wanti me nkan me se me mamu di me ho adanse ye me ma me ho aba mfaso ama wo ne wasefo wo busua
1: hye
0: abrantie bi to na adwuma asai ono so wo mame
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Sanai oba ne kodwom ba no abeto aduane sabia ma na di oba sika yesai me nua wo mutime kotena dwom to sine mako umko ne yato 500,000 kure nduru wati as yesai na odeba foka trotro dia kofi na oma me nsane wukunu wati me nya sika mu mato aduane ana wa kwa kon ma
1: ma di
0: sankofo ni ti na mbae me papa ne me maame ma wo ma ya mre a wo mutime ya adwuma wo dia wo teme nka abo modina pe 20 gana sidi fa 20 sidi ne sande me oflame a wo se me ba me sira meho chede me
1: che
0: obi adi mfia di hotwe obi a ne makro owuwo mu no papa omunyan yeye afenu master ti ablabo etibusam sesa ni pen so wo yale kura be de wati mi akọ hospital mu na mi hia
1: che se abusian so pefunu omu abusian pefunu
0: me na me ka che owu se si aye do ba jinsa abode e but what ti ase no senya uba anase bia wa
1: wadamfo bi
0: mini omodempo bia ni ho betimi ti wo wati men ka tusa na mon wi na me se de me se ne tusi ona me de ma on aba na epoch na opo wumpe aba na ebonti freme na nso ji wa aba na kutwa o freme asende 20 Ghana cedi na me fa aba na ma on e kutwa se de course ni si ba no me ame kwaje fun no wa bo fra no wa pick course no se wa timi am freme na freme china na sende usika na ji aba ni bitwa na emum keka me nko ade a me ka che o se sende usika se si na me fa aba na ma on e kutwa mr dj course ne ba dodo ma bo fra na pick course no me ame kwaje course na apeke course ni ya tifo atwetwe nkomo
1: ya bana. Wa mpese kwaje
0: na tifo Mr. DJ bobo me number ne mame no tie ni bia
1: pam fi. Okay. Opanya tie da se papa papa papa papa. Wa panya ta de na twetwe nkomo ro wonso fredo wonso fredo wonso fredo wonso fredo na jaba papa. Tumsu a wa ne nchai. Wa se tumi no mde ya adwuma no aye mienu. Na tumi no so aye adwuma no so na ba no de amon no aye mienu. Na wono so wo hwe ade a wo hwe ne mienu mienu. Eti tie ni bia wo pe ne nchaba bia no fa ne number na wa fa ye di wa fa se da wa fa nkosuo. Ne tuo no motu e se ne me yemu se me fa no producer kwa de wapie frida ndiem ha me sei won so frere na won so jiba ni bi ne kwatwa aye 0256900691 ma ye interviews aye interview na so panyi ne wiama me hu adwiri me ne papa papa me hu fifire me ti air condition mu so me hu ayede afọ aye 0256900691 What sina de ye ye dia ni what sina de ye dia ni what tutu ono na me me pram me se tumi wa monfa me komo che betini den adin papa na hwie mu ba na gufom se de dia dia se ni nsem so wonye wonderful who say power no dey won na joining Facebook live me jiri se mu nyina mu hu de course ye de betu ye front page nso na mo so so makwa akohwe hwe se de si o den dwem hanum aye 0256900691 Wonderful 0256900691 Muni papa nechi no ka sembi se mwatin nka dey e bia no mwatin nka bi wo kire ye die da wo kina na ye bedi lutu wo kina e ba besere fa nyu ma edi onase tata na enche dwuma de fufu otwa so